Mariko. Basi pe mi bali. Bisika bozali. Bino ba ebanso bondimi ko sangana na biso pona ko kumisa nzambe. Tozali ne stengo mingi ko yamba bino na kati ya milulu oyo pona ko kumisa Yesu. Ya solo. Ya solo ko kumisa nzambe pe sarasa ina mitema. Mpe e petia kamili mona biso pe pele na kati ya motema nzambe. Ko kumisa nzambe na losambo ezali lokola ma papu mibale ya ndeke komema biso likolo tina mozindo motema nzambe. Nalobi Yesu na biso nzambe na biso aza kitoko makasi yango anazoyoka oyo zoloba na onga na zoloba moloko oyo zoloba azoyokango mpo loyembo eza monoko nzambe oyo ayokaka mpe alobaka. Yango wana na osengano telema kumisa nzambe biteni ebele minoko ebele bikolo ndenge na ndenge me nzambe azaka moko tata na biso banso. Yango wana nguya nzambe ekokitaka na loyembo na ndenge tozoyembela ye mpe ebongolaka mokili mbongola mokili mpe abomoi na biso eyaka na ndenge biso tokumisa nzambe. Yango wana osenga na yo bisika ozali telema beta maboko kumisa nzambe no tatola ye. Aleluya.